mga kuruwa te hohonu ko ang pumikita ko manu apang! Kung ana ni ko kohuli ko sa upang yere! Kolonga po kata! Kano hoya ang wetsu puka sa puta kolonga po hoya! Te po hoya ang kutari nga! Amoy kia maru po kaya ne kohapo ko pong kata sa hoya matara ang kore tapu kata amaku! Ko pong kai! Amoy kia tera ni hong hini ko mea jiha! Kwa kwe! Kwe!

0: Magulabaitan mga kahawaki hami nuhi ay hara i te hunga pene i a tā hirini i a tā tāmati i a karapatarangi tuhupiti a te hopo mai rangatia te angi tū kia toi tū kahawaki auwe.
1: Huri tāua nā roto, he aha kei te a pōpō.